0: Afele ajide o wa ti fe ta ti dani loni bi.
1: Gitani mata o.
0: O fe sore dai ke dai ro ni.
1: Yes. O se se kin di ai ke dai ro ke.
0: Eleyi ma koyoyo o.
1: O koyoyo o tori pe mo fe mo alu gege bi eni to ko mi.
0: Yo si se se fun wa.
1: Ami o ati papa oro mi gba kin ta ji ta tori pe mo fe sadua fun gbugbo awon mo loke to wa leko patapata.
0: O wa se ru adua to ma se fun won ka gbo.
1: Samuel.
0: Mhm.
1: Ama abito mi ni ama agbagba oke san. Arado ni wa gbe bi baba re ni ti won ba ri ki omo bi.
0: Be ni o paro.
1: Gbogbo eyan ma arado ti nbe le ko patapata. Atomo omu aran. Atomo alahorogun. Atomo horo. Oma ajase. Pelu omo esi ati nbe le ko patapata atawon jebu ti nbe le ko patapata Olorun oba oni je ka bokun lo.
0: Ami adi eme papa.
1: Labe labe o dapo ma konko do yoku.
0: Aji dada.
1: Alaji oko mero oko asumawu eniyan to lo maka tori maka se alaji to lo maka to bo toju oloti da shau shau
0: be ni
1: eyan to ntalu aji to tun to pa e ma lu o pe keru o ma rara o pe ki wofa o ma shawo e o pe ki babe ni orodu e ko ma je eniyan bo lodo ka ni o mo pon mi awon ka Igba to la mo ka won se bi o ni de mo asalaji o de ebo ni o pojo ogun baba la baba won lo aji ore o ore saanu olu omo ajebu saanu olu da ni won omokunrin pupa yemi omo ogun ti je osusun ada ni jogo mi alujanu ninu awon adeka
0: olalubarika
1: sugbon bi e ba fe sile